0: toki laue hai ke mohai ek tato mohai lumenaki lelei mohai lumenaki manuia hai na mia otelelei ko ke na mia ekino stamp out corruption pagmalohia ta mia tonu hai na mia kite kite na hai na mia kite kite hema hema no kite haka hei loa too many secrets to go etawo mana tulongona kitulanga intel no nga mani maha wong hoki mogita toite ya hia hite ne kaite hehili mogita wa hea he me ma to ke lau ke no hoi ke no ma wai he lu mana kimanuia ke hoka o popo kite international trust fund ko te tupe heo he ni niwila he trust fund kwa ta hui loa hoka alo he toke lau hea he pulpulenga mogita wa hoi kite heo ne hango to to ke la te na ka to ka ve ni wi la pul pul ya ya wa ta to he ta to mo ha ya ke ki lo ka le ai ha ya tu i na tu ye na ka mo ne ko ke he te hu nga he le tu li lo ta mi to nu to ka ti no nga na to hi ha ka ma lo hi ki na tu la ho no ha ka ma lo hi na tu la ho no tu li tu li ne na he pa lu mo te lo ha te tu he ta to tu li kake mohai yai he manuia mo toke lau. Hei toke hoki ngā luenga ilo to he tahi ohi at malo. Te winga tēnā kua tino ihe mohai mea kā tātou ilo tulimaiko ungakko. Tulimaiko ungakko. Kuwe nā kua lātou ito ilo hai nā ngā luenga. Toke lau. Ia te kita aua te lumanaki o ia. Aua iho anau e matamai te kita aua. Hei hai lahi hiuinga. Kia no mau ai toke lau. He atamai mō tāiau. He manuia mō tāiau. He manuia e maua. Ke tala tala noa he manuia. Te kupu manuia. Kai hoka tino i te huinga e hele lei. Nā ko te āmi o tonu. Nā ko te hoi ki teo nā mea. Transparency. Honesty. Justice. Nā mea uma iena. Koe lunga tato programme e whare iso tēnei tau tua ka e tam pili atu kua toi tuko toi ki nga matua ki a luti ma tō lihe ke toi hoka wopo atu ni ani ta kupu ke hoka
1: PMN Tokelau.

0: Tau hai te Pacific Media Network, moni pola ka lame, moni hoka launga e hili te lelei. Ka hai tau ki langa kua heoli egi mātou nā tū lahono, pe ka hai hoki kua hui e tuku alo ke mai heo hai tionga. Tau hai mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ona tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi, complaint@pmn.co.nz. Pe laho ke mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ona o tahi, manu kao iau ki lani. E ke mai hoki o I longhako te Broadcasting Standards Authority, Te ovalu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu iahe ngā lue mai te ahe o te hoka he launga, e te tau ke tuku I hoai tau, hoai ti o ngā ano.
1: PMN, toke lau.
2: E ka veko te vano tenei ke toko atu he humaromo hoka tai mo tato mohatanga I te hoi ahi tenei toke lau. E vero na ka watu he hoka to muanga mo te tato proklame. E tu muatu ia toku tanga tenei, whala iso tenei, ki te tu la e ono, mai te tu la e hoa. O I ko toko toa I ko toki nanima o na matua I enei ki a tō lihe ma luti, ke I heko tomo hotanga, ke tau lau te tu la e walu, haka muta e hoki tatau programi te hui tenei. Haka malo mo hoka hetai, mo na la lohanga na ie ki ta au, te ahui hoi tenei, me unu tatau te hui loki te vai ho. Ka ke mena heo ki he hoka hetai alo kia ki na matua ki a tō lihe ma luti. Mo na ngā lue ngā hoi wai pea, e ono tau tua I e toke lau, ka mai he hoki te tau talio, te kaukotahi mai o tatu ka inga toke lau ki lunga tatu a programi te pime toke lau, ka ke mena heo ki lunga te tatu ala leo I nga hui ahui nga hea, ka mai heo ki tatu ahui ahui tenei. Me manu e, tu mo pena nga lu ho he pe tato ke no la nga nga ai na tatia ke o te tato ka ka inga o to ke lau ala I lu nga nga lu ho he pe tato program te ne ka ko malo ma ka ta I la hele le me no tato te he lo ki ka tahi te pai ho o I ku tato to ho ka longo longo mai ai ka ka manuia te vai ia ka auli
1: PMN Tokelau.

0: ka lau malo ho kai tai lai lele kite a mai ho kila vake e vai va mali e mai makita to ka kuai lunga tato ala leo te nei te tamana ki a pa kome I tolo e ho kai tai ho kila tato a tamana I te langi a ki te koe tamana ko mai ho kita to ke hui loa I te nei I a tu la te hui a hui e tali tono ho kila vaka na te aloha ma te toko hui le mua tato tamana ko mai ho ke taki taki atu koulua ma taki taki mai ho ke koulua o laku mai ho kita to ke pe tau I vene I lunga te ala leo ko haka longa longa mai tato ka ingo to ke lau ni ai tuko tuko mo koe te ava noha mole mole tamana ka hetai ni
1: Iko, hata mena kai koe ma tua ka tai koki ni matoko wa noho ku mau hoki tau ka hewa koulua I tau yau tenei e la hoki ni tala ka tali tonu au tena ku omata ka tonu tatua hewa tau sunga venam kau kauna te tua ia ku tena ku hoka lahi e tuai hoki e tau poki tunanga tena ka te ngangala o te haka alo ki te haka taro hatu ko I tau poko te malmo te pai o toke lau antonu haka longono mai taimi tenei kaina atuma talalai e nei ka tamuna to ia o mo tato ka inga tene ki nei ka e mo mo ko lava de pale pale a ke ha ta ki tato te mana te nangi wa ko tulang o tato ka inga I lunga tau po e manu I a lava ha ka ta I ma to e ho ki e tani mo mo o e vena ho ki te aloha te tua ke tuka tuki te ko to to ke lao na lo ma tu mo na to e ina ka mai tau malulu te olama te malohi ia o ha ki lava te ulang o tato ta he I lunga o he nua ke he nei ako na ma talako I e nei ko te tulang o tato ka inga tau po ko te ahe lulu Nah, kata orang tu ayah tulang ayah perlu kelam nak ayah kapito malah kilua. Kalau mah elau kita tunia lah kilua. Tama itu kita pepe ini setuju hoki tena. Kata mana ego tu mahu tangga. Kamu tahu kilau ayah tangan tu kau kata kilau kamu tahu ayah tu ayah ina. Ia benar hoki kamu tahu kita taruh hangat kau kau nanti tua. Ia oleh hoki lo mati mereka ini pepe kau hoki na. Ilu lugu nak buat tu nak pahing ngah kata kilau mangonam. Tulang na hoko nga ye na mani lawa he mai ne otto ke lau ka ye hai ni mea e na lo tinu da na lu ku pe pe ka mo tulang na o te kabuti ka ta mo na ka hai nga yo ka lu lawe ki tulang ta to ho ta nu ma mo na mo ki lawa te tulang na ta mo na nga ye na ma ta lo hanga o se ko lo mat me ka ma na ho ki lawa te me ka I me le tu e ki na ku ka ba tu na ka hai nga na mo lo te tulang na me ka I te hai nga te me ka I te na he ho lo mat polo ka la me na ma ha o ni mo ye ma tu ki a na ve na ho ki ma tu ki a pa pa e tu ha pe ta ki ni ma lawa ye ri li e ka e li mo ye ba na ma na mo mo e po ve han po ha ye ri li a nga lo mo na ha na wa ho ki la he ni preschool ve na ma to ke la ve ke ka u ki la ni mo Wellington e Kau yang kita angan nuku ya, kami ni mohon nak kamu tahu jitu hal yang ang, tahu hal yang ang, tahu jitu ya, kalau kamu jitu langau, tokelau, kalau kita tahu tokelau, kenapa kita angan nuku tokelau ya, nah kalau kita tahu jitu langau nama tahu ah, musik ani nama tahu hiu matu langan dena, kenapa kita matu langan nama tahu tahang, ya nah kalau kita hiu hiu, kalau dena kamu lo kakai kulo ina hiu, nah kalau kulo ina, anak utama itu, beli datunia, nak keluar itu nama ya. Te mana e kona I o me te ngalinga kona tu mai te ia te bili bili ia ia ta bili bili ia ia ilo te na wana na ka tu la ba mo tu la ngau na wana u li li ki tu la ngau te ha te na ta nunga tu ni te mana I hukila na ha te le ni me pe na tu la ngau hai ve ha ka u ma ha ka mo hoki he tu e ina ia ve na hoki na ka mo hoki he ta ra hanga ka u ka hai ka u ka u na te tu lu lu li man ka te ha ala he te me ka ia a yo kila tu man na a te u ta ni mai na pe ka ki na ka inga ke ka we ki na ka inga ke inga ti a ina hui a hui ta nunga ma te manu ia te a he na hana o ye te tai na ko la he ga ma na du ko ta do ka na to kla we lan le te tai tai ko ta do he o si ko ma na ye le le na he ko le ba na a nga le le te he o si te tong nga na ho le lu ye ma na to no ka he o te a ta no no ye tu la ye na me ho kla ku a ka ta o ti ku ka na ye ku ha ni ku ha ha ni tong nga na pili te ne ku ta no mo ni ho ki tu la ma te na a ko tu la nga ba ki e ku ta ha ki ki ne he ti no ke ta o ma hai ko ke ha o ki ko re ne da ye tu la nga te hausi e wa kuna ma do ge ne ku a ta ma tu tu ho ki ta ho nga na hai mai la to na hausi for a long time to load ore te nga na tene la ku ta ki ne ho ge ki la ni nga de Facebook ha tu na ge na ge ha ge nga ha ki nga ha ta ku la ye tu la nga te na wa koi lo ka hai hai ye kino ya ko tulang ka de na ko ka tulang ka hausi ka hai yo ka hausi koi lo ka ka na ko lo to ki lo ka ni la ho ma man tulang me na mai ge ye tulang na mun ti ne to kai na ko ta na ne so mai ne ki ta na mai tulang te na ye ko na ma ta lo ko ye na ka ko hai ki ma tu ko ge mai ha tu ko te na ho ho lo ma to ha lo ta man na te na ki a mo ha ko na ko ma to ta la ko wa pa la ka u pa ye ma ho ke te tu te lo ma tu na tu no ti ka ai ma ta ha na ya ha na kau kau na te tu ben na hokin kau he wa te aga o ina no hodu o na o te tu toke lao e lo la ia ti tau bo mo ko to o ia o kilo ma ha mo ai ben na ma na tu ke lao guta he ma mai na tu lima nu e ha lo la ia tu ia tau bo mo ko to ka he mai na puri ho ko lo to le ma to he ma lo te ai to ke lao ni ma lo te ma mo he nu a wa he ho ngo hi na nu te na a tu la te na he mai ko lo ka ke lo lo ba te ono he ai ni awa e go ti no he la upa he ni tu na ni te tai tai ai go tu ai ona e ti ki na de na bi ki ne go he ma lu lo to ka e go he ai tu ta la ono tu tu mi ho ki ta to ka en ka ai de he ta la e ma lu lo to ka e go he ta la mi ya tu te au ke ka lo tem te ne go e lo la ya tu ya ta u mo go to ai ku pa la di ku bu ma lu na go te la te ku mo to ke han go i ma na pa ro wa go ku te na go he ya tu ke loha te tua ke puipui hok ko lua to lihe ma tohe a kai ko lua te atu ki tika aina pa taim tēnei torpa kome tēnei me ie na wangana tu mokop tau hapa to hatu to krau to ha hok ko lua to lihe ma tohe wa.
0: E kohe aloha kai taila hilele te tamana a e de aloha te tua kai taila hilele morna tala hoki kumahai koe ulua ke tukumai moki tātou kai vena hoki ke loha te tua i puipui ma leo leo atu ki ma takitaki atu ko lua tau po katoa e kai mai hoki lawa tau hiunga tamana ha kai taini tēne vai a heo katoa ya heo aki mai e hiu kila tokana he tino hoki tātou e la vea, ni?
1: Ulele, ni? Toha to klau, toha
0: kaulua. Kahetai, toha kaulua, ni?

0: Ia te malu tato kāinga, maloni te on hei mai, me manulo wana e tuku atu hoki he taimi ke ma hakailo atu ki te koulua, he taimi muli muli mai e ka heo hoki te mato tenei kia lihe subena kama hoki ke hakailo mai po ni a hoki la wana. Mo te toe pepa, ka e lihe he aloha, ka he taik te aloha te tato te manai te langi, ko mo heo hoki koulu ke hakatahi mai ku hoi hoki hina vaa maalie, ono ko te pihi hoki na pihi ai koulua. Ia ko taimi ko tēnei, mole mole ke tuko tuko mō koe, ni kai tai.
1: Kai tai lehi le te mātua, tō lihe liu, e ho tā aloha atu I te ngō manu malo, e hiu ke lihe o ki te tātou pulokalam le tio, ka mai he te mamalo tuki lau ho longa mai, e amana ki a pēa na kaukau na te atua, ka mai he nga tamanam nā mātua mātua, e vena hoki la na hanao ni ka mai he na tuke la u male ho long mai ka mai he mo ki tatu longa o ki lani ka tai ona ko te avanoa ka le te nei ko mai ki tatu ki hei loa ki longa te ala le te nei ka tai ki te toha ngala ngata utua te te tio ka mai he mo te polo lam tuke la mo te avanoa e e haka avanoa mai pea ni ke ka vatai ni tala pe ni tala hou pe ni haka launga mo te tātou kai na tuki lau lunga o ki lani ni ko tēnā rahe kohata I o tiha I ko te avanoa ia e atinu ki lava ko mātau mai ko au ko he kauna e lalo te o te lala pe ko te hei haiete tuki lau au ki lani mo tātou tangata anuku tātou tamana pelei tēne ko tamana kia mesi ume leo ai hake te komiti kātua mna te eina mna hewa te ai e katahe ma ni ma tautua mo tātou tangata ko te wangala tēnā e hokai latua I ko auna ko hekau kauna e hau ke hokai loa ma ni ma kai lau nga wanga ye ne e aloa kai mo moha ki lava wa ti hai ko ko au ki lani mi nai ki tātou ki nai kuia ki tātou he me hokai lau ki tātou nei nai ye umai ki tātou I te ko te tanunga tātou mātua ki a kānoa te tātou mātua ki a Rileinga Edward, ni te paletua o te tātou mātua kaulei tēnei, tā vanga tātou tamana ki a pāndoa ki a mohe a te watini, nai ko tēnā hau lawa he wāanga nai, nai ye yuma tātou tangata te hanei oi mōni mao katahi ma kamaana katahi. E te mana te kāinga ka mai he nā hoa nāmuna mga puna, nā mana I nā pāinga huma lele. Ni hipanga lawa e hokai loa te vea nāna e kohea mai mō tātou kāinga mā trakopata tō ngā tuk lau ngā uke lani o nā kutai hau nei nā tānua I te mātua ka e kohegi ni te rohe mea tau nāmuna kia ka e kohe watulo nā hokai hau lau ngā ni watalo ki hokai lau ngā vea nā o nā te pāinga nā te putai hau nei. I ako tēnā la e ako malulu tue nao te kaha lau kaha natu ko tēhu te wāanga ha maha ke nā wāanga I e nei ko te hip haka pitu apu te winter ball ato ke lau ni e te tatu hea iete ato ke lau ke lani e ako tēnā te hurutahi ko te hatu nai ni a hurutahi o July ko te wai hatea ia ni atu hea vero tempting e te wai hatea ko tatu e ko tahi lai te LSV base course ni ko te ko ngate na ko tino ai I Remuera I ko te wangana tene ko he kalanga atu ki te tatou kai ngato ke lao ni ko te wangana tene ko he ko te nonga ka tauhianga ni ko te hele wahe ko te nonga ka tauhianga e mongo atu ai ki toke lao kai ngato ke lao panga ngato ke lao ni ki ho heo tu hai ko te tatou hiba he nga tai mahuta ka mai ko hiva e he kili tupe ki tātou ki te hoka moe moe la vato ke lau ki tāna moe mitinga ni ki ho nga konga ka pitoa mhai ke api ma hai he api ngā tangata I nā kati nunga uman le ho ai ko te nā la heo heo atu ai ka hoai nā kati na kawe heo lau lau pina kawe heo tiketi ni waka nā tiketi te tiketi he lau lima he hulu te tau e ratu ai te o moe ratu ai tau ni nā vāenga malawa te ahuyahi me hore te ni vai ni huma lia te vai nā vāenga mai e nā ko te konga kawe lei te hoai ai ko te ko ga mai ki pa kai ta ta vale ko te leo leo nga ni na security at the po ni e ye na va nga um malele ni I loto te hale kaule le thong te ko te nei ni te na e loto mo te te na te hala le mai hulu mo sino pero te a hele mai la mo te la la to ke hulu sino I loto ni e mai ke no te la te na ko te na la ko te va nga te na he hatu ai ho ko mole mole ko ka haina ka ve hau la la o pena ka ve hau si ketsi don't go to ticket you I ticket la te na e lo te te te tupe a to ke lau mai donke te tupe ni ma ma kai lo ko te to ni ke ma to ko tu ri tu li tu ri lo ek ma to na ti no ye na hoki ke na ti ke ti na ka ve la to lau lau ni tu li lo ra ba ke te donke ko ko pam te klak ma to vite a I lo to te ni te bank account na ti no ko te donke ni ko te la ko te ko te ka tu ma ta ka la ko te ha nei ho ve ko he ngo a tu ngo ngo a tu e ma na ko mia ta lu ha ho a mi e ma na ko mia ta lu la ngo la ngo ni kita tato hiba kapito pihak kapito te nei hiba kapito te nei to low e mana ko mia tau he potika hai ko ki te tongi he si ketsi na he popole e ho tau te hai te toka ho na si ketsi ni te va no ha tau te hai te toka mai te tongi he si ketsi ka ka hai ko he si ketsi ka ko he ki tongi ha mole mole ko te tongi ki lo to te o te tritu peto ga lau te na e tu tau si ketsi ni hai ki la ko e ni ni a wo pe ni ka inga pe ko hai la va ni tu ha ke ma kai loa a wa to hel te na ni venga le atu te ha va no am hai ke ke he vai ha wai ko e ni a ki to ke lau I lo to tau ha nga o te ke o te le pan racing ma to ke lau au ke lan ni ni a ko te ni te hiva ki to te nei I lo to te lo to nunga tau ha nga ya yu lai ni a ko te na la he ha tu ai ho ko mole mole ko na paho ke na matua o to ke lau ni na matua o to ke lau na ta manam na matua ti ka he pon ha ga lo ke te te ta te ngo te nei ma te ta lo ha nga ni wa ko la ko ta to ta manam na matua o la to lo ye na e tapki e ma ka I lo ke na me te tupu wa ko ni to no to ke lau ka ma ni ko in polen a polen ani polen ala ni e ki te atu ko he ki to ka lahi ki la to ye ko te tongi mai na ti ke ti ni wa tatou he hou tatou ke ngau, ni tatou ke he hoka vai vai. E hoai nga tino ake tatou e hoka I loa a hala lau ni, ke o mai hala he tina toke lau, ma a wo ni hai ni tino kehe pe o mai ni ni hea amoa ni tongan tu balu ni huiti. Na vanga mai e nga ni, aka mole mole ko ni ko te na te a te me ai e yo so te na ba mole mole sa poti mai ko sa poti mai ni ha ha ni ni ha na ka ve ha la la we ve ta mo mo te te te le ba ko he ai tu ho to ka nga ho kai lo ke a wo ki na ha ko tanga ni ha ko tanga wa ta tau e he ma hai ke ke hauta te hita glauta glau na pao te hong lak mātou hongi te lau lau ta ki sia mātou ti ke ti orok mātou kawek na ki e tahi providers ni ki e tahi la la ke he ke he ngālu lue ma tau tua mai ki toke lau ni ko te nā te hoi te hoai ngā vela e ma tau lai te ke kela kai e he ki he mea mau hui le mua hita tau e he ngālu lue ni ko te nā la e hio hio tua hai ni ko mole mole te hui ele vai aheo ni te ele vai vai aheo te hato nai te ahe hulu tahi I heard to nai hulu tahi o yu lai ni to na winga o tatu hiva te na ni nei la te to nai ni to na uta moe moe ni mai te to nai nei ta ia uta toru to na ni marmal te atua na rave na hunga hua helu helu ni ka mwana mwale go hoi hoi ho hao ni a wa ko te pohu ki taimi te prokalame na vanga o mai hakai doa e hakai doa o mwale glato i en hoi hao kuto ke lao ni a wa ko te helau li mai huru he ko he tupe tai ngole tēnā ni kai e ki te ato to aloha te to oho kuto ke lao te heko toa hao ni wale mai na heke katali ke ni pe I te punga te ia he mai au ke puli ho e hoka piki tatou o hui hai hoka oho ni ha vege mato toli he ni na heke hiri pe hea hea tatou nuku e hoai mo au po mo koe ka lea vea hea ta au e hoai mo toku nuku hea ta au e hoai mo toki lau au ki la ni ni ko teia la ni ki tangai hoka tani ke o mai ngas no kehe oi ati ake toki lau he hai ki ta aua ko nga toki lau e ka matar vake tate ngā lunga ke hoau ma ati ake ia te kura wau ki lani. Ko te la, ni ko koe la la vairu tō nā nuku, ko te nā kālehia, ni ko tātou uma, ko te toke lau. Hagi vai lala ye yai koe. O nga vai ngau male ho tino. Mo te le lei o tangata toke lau ni I au ki la ni. Ni o te lahe atu ai au ni ka mole mole ko. Ni e kala ngātu mo te haka loalo e kala ngātu. Ma te loto ni, ma te loto nau nau ni. Ka hai koe ki e hau tiketi ni. How could the hiba? How could the hiba come in to Kaina Kamaya Warni? Kaina, I have ticket to Tongi Taimine, Mole Mole, Ritato, I how, Motor Tato Homoe Moe, Kiola Tia Pia, Tokelao Kilani, and Avana Yene, Hotina Lava, Tato de Eratawa, the Talo, Niki, Kermanuia, Nata Penanga, Hey, I ni. Ni vaenga yo no habe vehi ma lama lama I tatou vi ke he hap ni tatou mai e hoka nau moko maka moe moe ku tatou hi hi ke hap poti tatou hi vate nei ni hakla ni vaenga e yo no haka polenia ko tatou te talo ma tu haka tahi ma olek te tatou tua kak manuia mai na tapina penanga ke le lei te tau te hato nai ke le le na vaenga umani haka mome haka tino wak tatou e olo hi hi ha ta hi ta to e hai me de lei ta to ki e ho ka uma de lei na va ma ye na ni ko tena la he to ai a mol mo le ko ni ma to to li he ma lu ti tena me va na ho ka ma ma ha tu ka he ko ta ni lo ti ke ti ho ta ni lo ti ke ti ho ka lo ki au lo wo pe na la te pita te lei o ni he ko ko ha to lo do ni ka ite va no a ni I ma ko ai lo te lo ma ite au te ne ha lo a ki lo ha ni a la va te ngo ngo wa tu te ne ni me he bi tau he we he poti ni wa la he ngata ko e ha u we la ke ka u le lei te ngali ko na ona to ki kon pita pe na ha o ni e ite te tongi mo te urunga a liki e o mai e pea ni ni la hena tai te nā e ni e huia huia e o loho hei loa ki tanga tauma e hiva ni e nā vanga vea nā ni e nā e hai nā e nā hamahino e kite mo ki kila he nga tai te nā e hui te tongi mo te tau titi po e hohine kaulelei hoki nā hati tanga uma he nga tanga nā la kei ko nā hera he kanga nā vanga uma e nā vanga la he tau malo ni tau malo toki lau pukua hei la tau malo e ono mea ma kila atu ko ia te kua manu malo ona ko ona la kei ia mnaka sinunga kei kei la va e ni te pūlea ka e hui la te huia huia nga vanga mai e nga ni vanga la e nga hei hatu ai wo te toka nga tongi e nga kua ngā nga uma te ngā lue kente tatu matio a hipili tene ki a hene haka aloha e ne mena hukla kumato ki a luta lomi oka ni e te te ho na ho aili ni la mai te e to ai ho pito a e te ni e ho ha na u be ho na ho ba te lau e e ha no ve hura to ai ki u ni na pe he ni kai e ho ta to ti che na pa ngo mai na ko te ta pe na e nga ta ho la ko ta to o mo e ka ho le ni te na winga ko na Wanga ke ki te pote na kua umu te hua hua ngi. Ni te nunko koe na kato la kei kaulelei mai ma heau ma tō loto iwiwi naki ko e heau ki maa huta huia huia ma hoa ingi watu nonga e hoa I heau ai koe te pote na. Ni wahi te avanua mai ke hoa I nā hiva mna rangi neha kāle I tō loha ki toke lau. Nā mea o mahe ki tātou ono ko tātou ano loha ki toke lau ki o tātou tangata. Ni vehe mai te kupu ko toke lau he kuhindu ko tau wā. Ni he wanyo ko tau wā ki tātou e tango lima turohai nā mea amo. Tak mo mo te atua manu I am kato to nā mea o mani. Tēnā lahe hatu ai. Kama mahal pa kita tuhiba tena. E na tuhiba ay nga kai ete au lava. Ko te kaya lau ka mo te po nei. Ni ko te ta tuhiba ka pitua tena. Pe ko te Etsy Winter Ball. E ko te Mataliki Weekend. Tone ko te ay halaili hai malo lo. Ni aga ko te hato nai la. Ko ta tuhiba ko te lima ko tarado hai toka. Ni aga ko te ono tika matalo aki ai. Ni ta te hutahi kua maaya ma. Tatu kwa toka I wakla tar hea pati ni kai koe na he puli kai koe kei hao kohu kwa tau toko hea lapa ni kam lao hea tala loa ni tan tenu au a iru te avanua mai koe ke tapina pena ma tatu ki kila hui hui atu tatu ki mahuta ma hui loa ki ni o tena te hini ki tatu ki mahuta tatu ki umai hui hui a iyo o hai heao la ona koe koto heao toko tutu ko hea la vai e tongi tō tiketi mai hiu hea o te po tēnā e nā loha ka alia ona ko tō hai toke lau ni ko tēnā la ke iei pia te muhimu hiu ngāta ngā paia ke te koe tēnā te toke lau haka longolo mai hong molo mole ni ka hei kwege hiu tiketi ko e nepo pole heau e haka tau ngā tiketi tō hai te toka elauli holu tiketi mai ko e ka mai ko tino to ka he holu ma ho ge ha lau lau e ho la tava noa a he lima he lau e lau lau ona tino to he holu ni te na le vanga e okai loa ma kai loa to mo le mole e mana ko mia to heao he hioa lava ni te na le vanga e Jadi kalau ada tu poten ni, kita kalau sangat lecil, mula-mula lima hari dia orang mahal kau dua. Kalau kita tak kuete na, kalau macam matu-matu na teman, na panga, na kainga, kau tu tongi na tiketi, kau tu tongi na lau-lau. Kalau kita ni tuh itu kelau, kalau kita itu itu kelau. Kita itu nuau hilahia, itu tato atuangan lelai. To help at our Lohamoni to get loud. Miwa, eh, how are they going to get loud? Eh, oh, my, how is that to hot? He got at the way. How is to get loud? Magalang along with that to do. I need that to la him mataku, that to him matak, that to have a pole, but that to look on a hatinong, I high, that is tono, and I buy my material to got to honor that to what you are. Emotional by good manuia. New ten, I have buying along at the tele, he put it on my knack in the moon, moony, and I have to do on my high. Ei pea tanga le lem ta lo ta tu tu a yo te rae vanga ko tu kua tu ni hele pe he hili se hai mai e at vanga tre tio groka
0: io e ko tu ta ma to hala de mana ya o ka hala ngo ke wa e ma wa tu lo ko to e ko to ka hala ngo muli muli hil vala te ne ka ko he kita tai mi ko he ki pa tu ki ni ma to e titi le leo ki la to ki la ye ko ka vela ti ke ti a ina te ke ho ki la va ka va tu ka e he ho ki he ta la ve ye e ko ko puli ne e mana yo ki la to ka hala ngo te ne ki to ho ma na tu tu ko ni ki te ki la to la va te na va na hopefully he ye ni excuses ho ki ye ye ho mai ki te va nga te ne ni ka ke aloha he ho ni mai ko malango lango he he he li la van tu ko tu ki te ki la to te ye ye
1: makahe tai te mātua wai e nā tina kua e lea mai ni e nā hati ari klate tohi tike te rotahi e nā tina hui lava e ni e lea mai wai nā tamai tuk nā lau lau tau ngatā hea loa e hei he tino e hai hana loto ni ka e kogu tātou uma ko nā mea uma e i te tau ni loto nā ka lehi e loto tātou nuku tātou uma ni loto ka ainga loto nā kua konga i e nā tau nā mea uma le hai ka wenda le atu ke kero na kautu mana apa yang aku hanga game maka hanga kita tu hanga tupe kita tu ke ngai hoa ini kai na lea tu au ite lewa te hanga tu moto ke lauka tu ite tau hanga jero hepa ae ngai e kiri tupe ai maka hano ke hau he le ni moto ke lauka tu a iku te hiva kapito te ia ni wakana apa yang aie ki nata nation bako na laonga e he hohi ya e tukuru te langona hua tia tu tino ni e ko tēnā kaile e hore te wānga e lau la honga ki toke lau ki o lātou nuku e potina ka lehia e ko ni wānga umai e nā ni hoka ki nonga ni tau tuanga e hoi ki tātou mō te le lei o tanga tau ma kai mai he mō toke lau ni te nanga ni tiu te la vai ni wānga tau haka tino kai o te wānga tēsai shohole he te a iau awa yo da to ha nau mo e miti ke ko he hale ha pito mo to lao ni he da to hale he ko nga ha ha pinga ke da to ko na va na ko ta pe da manga lu ke ko miti ni ka e ta ho ke ba ke ro ke ba he me ai ho ai ta ngata to ke lao wa ta to ya ke ti ko ke ko na la la ka lo pe ni li ko he ata o to ta ngata e ho ai mo ko to ni ko te la e mai ke ho ai te tali te e hoi te mātou hoti nonga ni e te tongi nā ti ke te fundraising mātou he hiva kitoa ka o te mea ngali ai te hiva te waka tātou mā huta tātou e ka kai hia hia hiva hia hia te hui le mō ni hei mea ni rehi ai kai ni e te tupe e te tongi kai hukila taka moe moe he ola e maua ni ko tēnā la te vanga he hewa tua i au ni e mahi tātou ke le te taungata i te a te a ni kai ni Ote, e hongleta te atua ki tanga tautu katahi te poto, ma te tomai, ma te hinahinau ni, e te hae ka nāme lelei, e hoi ki tātou, mga lue ki tātou kiei, mō tātou tangata. Te wangala te e hai ki tātou kiei, kohe hoki e hoi i tōlo te huatia, ona ko tolo ko te lao ni wa e mai ta to ke lea ta to ki ko ta to kai na ta to ha na ko ta to ni ko ta to ka le hia ko to ke lao ni e o mo tangata uma na me o mai ha mo mo ma ga vai ma fe ke ta to ye na ho ta to tama nam na ma tua te ko ta to nu ai te konga na va ngai na e mo ho to ke lau e ma ni ai ho to ke lau e ha ko ma o ke la ni e de na te va ngai tu ai au ka ai na ona ve na ko ko na he puli ko e na he puli ko te ia ko te le atu ke mana tua ma te mana tua ma te mana tua ke ha ka tupu makala ngona atu e te haerenga tanga paya ki te koe, ka iheo te hau tiketa na tatongi, ka he tai. Hai koe iheo tiketa na kawe, ka kohe tongi, a ka mole mole tau mahai, ke te tongi, a ka mole mole ni. E hai kula e e ni a uope ko ai, lava, vili mte leho ni kie, ma ka iloa vela ko tanga alunga a hai, ni kowe, i a he oma kowe vili ke te ai mai mai. Ko tongi ato tiketi, o kwe te hitine vili au kie, kwe iheo tiketi ma ka iloa ya unabanga ye nani. E tamo hele vau ke promote ni wa kwa ine la te kaha noi promote hai tatu ha ta wa promote ki tatu ni ta lohi hagi la te o lihe vina ki alu ti kou lo ki hai ulo tiute o ka ilo ama hui eke ni kwa hi ulo ti kesi tatu hui ilo aki hui eko ato nai a pia na te ha mua mua kaha tai lahi leto ke lau kwa vanga kwa hala kwa hei hei kwa lungo ka manga lo mai tau lua kau kau na kwa na vanga uma yenei ona kote loto ivi binaki kote loto hina hinao a ke tau nuku mai kuma nui e te hiva kita te toke lau, ka e mai he ke ihe ola, ni ke ihe ola mo he tupe lava ke he au ki loto te a, o te tuhi toke lau mo nama mitinga toke lau au ki lani, ni ka e mo te tātou tāpena tu ke hapati tāi au, ke akatahi mai pia te anga paia ki te ki tātou umalele, e te hapati tātou no tāpena, ma tātou o te talo, ma tātou hoka nau, ma ka mue mue pia, te tātou atua. Ni waka tātou e ye te tātou atua, ko ia ko tātou he honinga hili, tātou la he matako ni, vena la pui pui te, kau hea ngātere tio hoka manuia ko tau te atua, te hea kuna ngālua ngā tau tua ai, i hoka manuia ke toke lau kātoa, nā tamana mā mātua, nā hoa nau loto ka ainga, ka hei hukit mātou tona loto nā hale mai, ko hoa nau hoki ni e, ke ye pia te hewa ninga mtaka malo longa te atua hili hili kehe, ni kai mo taimi nei, e kwa tuha kohe tai lahi lele, te hoa mito ke lau, ke ola tia pia kita atou te aloha te atua, kohe tai lahi lele.
0: Ka kohe tai mātua ia, ke aloha ki te atua ke pui pui maleo leo ki nā, wala hoki ka hawali hoki tēne vai a heo, mea manu la katatou he tau e hei loa ki la i te ilunga i te lau lau tēnā. Ni a katatou kua mo te pōkatu, ka e haka he tai ni, haka manu i hoki te atua, mana te matua, ka he tai lahi ni.
1: A tai lahi lele.
0: Taha kou lua.
1: Taha.
2: PMN, toke lau.

0: Basta sau doa.
1: Ya, tatou whai ule talo. Lo mātou tamai o le langi, ya pa ia lo suafa. Mātou whaaftai atu i lau fio le neia fiafi se avanoa o mawhai ona mātou. Whaaso ai lau upu, a mātou whaisau ni ngai ma lau mātunu. Aere ngātai lea o le auwhai ngaluenga. E sunga le li pule e mai se lauwhai ngaluenga. A ngale mai lau fio. Fa ma ngalu fo isa au nanga ele neia fiafi e mātou tatalo. I e lo fangi e lfa fonga anga alo atunu o Samoa. Ai o mātou mātua mātutua. Ia maunga mawalunga se o lava i maunga iti. E iailo wanga lele ele neia fiafi. Ia manatua fo ila ufai ngaluenga ele nei po. Ia au mai ele file mua lau fio e ngalu lue ai lātou mawhai o lātou tiute e tu sai ma lau fio na ngalu. Fa manuia fo ina le malosi o le tino e sili sili le nganga. Ia iai luanga le lei malou fa maoni. Ia pui pui mai leo leo malutia ila tau le paolo wa aolofa. A nga le lei le li ie. Ia fa taun wina fo i fuafuanga ma tiute ma faiva o le neipo. Ia e fo ia le vi inga i ato. Fa manuia tele si o matu atu nukpele o Samoa o le matu tofi. Olo iei matua ma inga. Au au au na olo no no manu a wase manu ia o Samoa mua tayo. Ia yailo wanga le lei malo fa mahoni le nei afi afi. Fa manu ia isara elu lo no. Isi Yerusalem molo ta uailo suafa. Ia yailo wanga le lei malo fa mahoni. Ia fa tasi maila wa feo le nei po. Ia

0: O Yesu, o ia o le ala. I atalia Yesu e avea maali I mafaula I o tato wolanga. Lea ua mai au na si le viinga ma le faaftai au se faasifonga au alo tato watapuia mo le tato atua. Ai ale upu mai le fionga le li. Peo na fita I tunga I ai le sunga I le ostaulanga o le fiafi. O le tofi, o le sunga I a pasta tofi lau tuilimu mo li mau la tu tia tia. O le faafiangainga o le kalesia First Fruit Church I a ia malamalama Global Mission. I Moskio I Dunedin. Failo leo fatau waa fa leo aisa tato faaftai le tofi o fa malo mo li mau. Faaftai mo le upu faa malo si au taia lai nai pela tato malanga o faya nei au le soifua au auna o lana faa nau faa tuatua faaftai wa le ole lea saunia le leo le upu faa la e au to matawina ai le tato faa inga malanga o faa uau ya maise foi mo li mali soifua ine nei masina rona fitu o le tausanga faa manuia pele tua mfua ilo ntumu ila usunga malifantua malinofu alo ilo olua faa fale le maluai ili tausia olito vini ale lii ai ato finga olo faa pio na ngā lue ele kale siya wao maise foi li tautua ina olita ala le leia le lii ngalu ngalu ole ea e ala le tato por kalame faa aftai tapua inga e kale siya fia sa moa iso se tafa ke lope faa aftai tele lava ia olo mwoni atu olo faanga o le fisa nei le sunga I le fatonu faa pia sa lua onga I aso ia o lea e ata atu le si atali o le atua le si atali o le atua o lo sa o le ala o lo uina faa aftai tele lava faa aftai fo I le tato technician ia Sarah Latu if so suani le tato fainga lotu ia e toi faa talo faa atu sa mua ila ufaa fonga tapo I mai linea fiafi mapuane sauninga fontanga maftanga fifia awavi inga ole li peo na masani ila na faa na ufaa tuetua ile ne yaso pa ia pasipatia ile lofo ole atua ole va yaso alu atu maono fe au masani le ne umuli mailo toso ifua maso mato wola ne fo iva yaso fou ale masina fou ua amatalia e uifo ina faina isi vaenga o lalulangi ono taua inga ai mai se wha mai whiangia e o soifuanga nei ai ta tonu lava lo a pirpile ina pea lo o tau soifua le tatou ta mā o ile langi o tatou prokarame ne fiaft a mai a tatou vivi inga o le atua ai mai se fo I o se fatulima ia o tatou talafou a faleiva o tatou prokarame o toi tepa o le review fia so atu masina wati ia afas fulu o tatou talo fono to talo fa afuta mai le fa sungal fa fenganga ya mese fo fa tour fa fenganga eti fu moro makasi ya wa fo ile vainga tau o le soifu au au na mar soifu fa tu o na tangata mai ale por kalame tu never pof sili matali o tu spa ia fa wa o le vainga mo li atu soifu ele so fo o fa tali tali mai ma ona la vasinga ia tatu por kalame na familia tu la le sta tu sports lo le awai mai le tato fai plipoti o nolo o nisi tuotua noa o le o langa nei ia ea mai le sa lau sunga le fatu
1: ma lo fatu ia ma naia le tato tofi fo nefi afi ma naia fo il nei amatanga o le le samu mu mato fo le samu mu nel maa sino you like
0: ma di ia
1: tu mu mato fo isa uninga I le tap nang fo yore le sacramenta ya mese fo ya sounding of dedication so ni se fo yo o alum fa na o fo yo le o sounding ta o le ni se fo e kalesi ya
0: ya
1: le le te me e fa na na mai e pe o le mai fo fa na o ya o le ngaluenga le matu sa fa ya a e to e mo di vo le le to yo fo na tu le tua fa ya la to pe fa pa ia pe a dedication fo lele yo le fo ina tu lele tu alum fa na wa o pepe me me mo ta me me fo iti ya ya ya tanto ya ma fa a tanto pat pati fo ile ya ya ele ngati a inga ya a ole e kalesia la to te pui pui o la to to file fa ia ole pui pui fo alum fa na ta fa ino fo tal fa ta si ya tanto kalesia
0: sa o lele ya e ole ole me alo fata ole ale tu ol soi fu o samo ah se tu lo lo fa fonga samo pe fu na tala mai Yeah, it's too much to Aunga to Pulanga. Le Tupulanga, Fatino, I pair. Lotato, Toffee, my lily. Yeah, a wale, le, ele, ele, gatale, il tara lele. For the sake of tara lele itself. But ole ola tangat.
1: Eh.
0: Pena madi, uponeas, ole ala ala let out to you.
1: Ma ne telefoni sa vali male fa moli moli sa fi ta tunga ye le suga fo il fa ferenga
0: ya si si le fo I po ma ne fo le si va en olana fa sole fa ele o ekalesia
1: ma ne
0: o le ala io le tua so si si an va ya
1: io
0: fa tino ya wa le maliu se ekalesia mo Mo tato, ah, yeah. Ole, chau chala le ava male fa alo alo fo ne fia fila fa funga anga samo. But it's putting it into perspective, ile chau tato fa inga malanga o fa pene. Yeah, asa no loa ya le fa inga luenga le matango fia fo le upu moni mai, le upu manava ina, ole fina galo le tu, manava ola.
1: Alin.
0: Yeah, they allow one. Why is it for if I long along on the FF?
1: Yeah, only
0: it may be for there. Why a Osio Tuangani may Eva say to your own far from Anga, Miss Foypa Eo Valla Winner. Ah, when Mata on my swaffer. I only simplicity or fear. You'll find Manatuma. Ah, and ever to see that we fell out one a little tell when native. Man, yeah, why spay on a sound or only messina to na fapia on our maya matua. Ah, I'll tell Sanga, fear. Well, what the lad was sell out to Sang or Tara Lay Samoa?
1: Yeah,
0: Nella Lucilla. Okay, oh, matua. Ah, po Saola Lawala. Yeah, I don't know my four. I'm going to lay a piano and wing a laughing and wing a lias, some lias.
1: Tell long.
0: Yeah, I'm tattooing and lay a piano for Tino a pier. Yeah, waffle, tell to a night and not tell the upo, Mariana, and wing a letter. Our Calicia, or no, only a community tattoo.
1: Yeah,
0: man, too, for nature, la, matter what we pay to find Langiolo, Saili, Manuia, Mai, singing a singassia, La Fiona, El Palmia, or Malo, to touch you, Samo. The song I la, Uli, El Maleto. Yeah, Molly, a total of Angel Tattoo Proclame. Ah, sound one of Fiona, Paton.
1: Yeah, Taile Leon or Lea. Ma wo fo yo tu tai fo nuo ya ma wa fa so so mo ni fo ya singa sa il nga ma tang a le sunga le pa mi po le fo le pa mi al tato malo
0: e
1: va tai fo tato wo tu no ni la to u ma fo yo lo fa yo la tu sao nga te le asia ya o la tu
0: tano
1: tano fo ya me se tato ma fa tang tano tano lo tele mo tato wo tu no ma wo to fi mali fo te lo me uma il termine e u la va fo ya inicio va nga ya le ola sanga la mo so I fo nga lo tato ya o fa pena la mo ya la to fo e tau lo lo ya ni si fo e le vol la to ta fe u la te pena
0: Mandy,
1: why I laugh for Lele Fatu Manatu, yet my mare, yet Motino, or the lady, sir, my little penal sound, some more, so Savanga, or look the pen at Yay, or the title, what you
0: know. Yeah, you follow fat for it to proclame, put in my foot and my motor, and I sing, I say, poor fat out to leave for 1 hour, my motor. Yeah, my one muff and fanna, the loafer, for the 2 or 4 mile. Yeah, va pia nasi a siat, to if I fall winner, malos, you will never tell Malulu. Ah, ole vai tau a ole tau si o mafana fana. Ah, ia mafana fana. Mafana fana wai ole vai tau. Ilele yo atu lo ngatun. Awa matu a longa la vale sa ole winter. Ia mai tau atu fo I penga tu fai langi. Le malu lula wai isa mo 2 weeks ago. Sa ole le ha. Sa ole le ha yafi yafi. Malu wai lafi yafi. Yo sa ole malu lulu. Ia ila o swinga yo le tau.
1: Yeah, if tau I lei mai mantua tu sol te mi pito.
0: The winter nei au.
1: Ah, pito I mamao leo tatu mamao I se mi malela. Ah, or the time I wale show this week the Vaseline technique lo no winga lo asona le pupu
0: o yaso. Lo
1: futasi uni. Le sa pupu amata pupu o yaso. Ia le lawa amata tu tala tala wa amata tu tau malam lama teisi. Ah, mai tau wala I fafo wolele I le afi afi. Wa amata fontu pe wa amata na tu pungi sa maleono. Ah, masa ele tem le vai só lento tu sa afali mau pong sa mai
0: wo ah
1: ya wa fa ta os foi to fanga e ma ma mapu el tanto wa tu nu ele na vai so ya pe fa pe na so I fanga ah ele foi la tu te sa out le tu amatan tu so foi foi el tanto a mi sita tu ya e matu a manino le ata tu le tem no swing o tem ah de la saving a tem ne ya ta tu le a mi sele fa si wa fanu ya ta tu la lang ya tu
0: ah
1: yo ta tu ni si la pi tu I so te le ah o le tanto o la lang ya fu re e fa ni o fien ta tu va ya la swing yo le la mali mat pung sa I tem ya o lunga la in lof ah ya o la ve vela o le ab ri fo fo le ele si tu o la
0: Ile soy fuanga le sa ili wamadi e foi u porto finefia.
1: Ya.
0: Ah, ya tatao pe ile mole ala. Ah, wa tele a fela no nwa e soy fuanga. Matangi ese ese soy fuanga. Yeah, but there's really nothing else. Ah, there ali.
1: Le meton wa le na mafaso e foi mse tasi u so na fi la fiomoto fila. Na mafaso foi le il tanto nunga fa kusiano.
0: Eh.
1: O le mafaso la. Ole pe ole nama wa tal tal nonga fa sam sam no pe ole ute male au tu ol tal tu nonga fa ke si anu ba nga le fa pe ole a le ma fu anga le tal tal tu nu le tu male anga le sam lu esu nga fa venga a ona ole ye fa mui mu le fa mui mu ol tu tu a
0: ma di
1: wa fa pe le tu tu tu mu tanga te ole ile ole fa ba e de se winga ki kat ku mu fa ke si anu wala nga lay ilisi ufa mwe mwe to tu ba there is hope there is a reason why we need to believe this wala nga telisi ya o nga
0: ah
1: fa fetaila ele per ila ba wa fa so an fa so ai fa mna tu mai fo el tanto to fi le nevia fi eta wala ofia le ala le tia nga I ya
0: fsiri nai a vai se ma fo fo nga nevia fi ya ora tato vi inga ya ora fa solo lola io tato po kalame tato tele or the tattoo to a tepper, yeah, or a review. Yeah, or some air for in a two pool by us or two night. Yeah, messy four in the hangar to tattoo proclaiming my sunny. Yeah, it is two never a pool. Yeah, I'll be in a year while I'll fast some five tidy evanger. Say you in there.
2: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PR.

0: fulu. E ka anu furi fa I mwal vayasu.
1: Aya, wai yango umai so.
0: Le leila, mangu ya karo. Ai fai se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mio oila son fu.
1: E a afia maisi, pe a elevea, ma lea mafai una e fai ngaluenga. E maua fa matalanga atoa, I le acc.co.nz.
2: Patalo fa atu sa moa ele na iafiafi. O le aso pa ia, o le ali I le aso lima o iulai. Lua afe, lua sifuluono. Alo mai o tato talafou mai o vai fanua, a wala ufa asa usaunga. Patalo fa atu sa moa ele na iafiafi. O le aso pa ia, o le ali I le aso lima o iulai. Lua afe, lua sifuluono. Alo mai o tato talafou mai o vai fanua, a wala ufa asa usaunga. Tala mo mua, Patalo fa atu sa moa ele na iafiafi. O le aso pa ia, o le ali I le aso lima o iulai. Lua afe, lua sifuluono. Alo mai o tato talafou mai o vai fanua, a wala ufa asa usaunga. Tala mo mua, o le masina utua na I a iuni, le ane tali maloa ili mtanga luenga wa waonga fa sayenisi ili a au. Marine Science ali Universite o Otago, ite mai taifa ya onga mai le Universite a wa awa Samoa, le National University of Samoa. Le sunga ya Dr. Alelu Taise Willy, o ia o le faulunga o sailinga po research, ma o se scientisi, si inia mtanga luenga Marine Science at National University of Samoa. O le tamaitai fo mai o le tō whamanino, na fauina mai malo na failunga maulunga o le PhD, mai le Universite o Vitolie Wellington. Ilana saunoanga lalea I Otago, sa ia saunoa ilana pepa faulu talaina, Overview of Marine Research I Samoa. A meise o le lamati o le a au male sami, ma minerali e ala I kasa ona manisi a maise o suinga ma fua mai I suinga ma lolosi o le tau o lipatia mai le fatele ina le popole o pule a onga o a onga mawalunga I le atunu I le tele o mea o lo tala sanga ina mai a I latou ma a latou a onga ni mtanga luenga ma le malo a ero to tele o lo tau mfai ina I ausia ma anga I le lei a wa onga ma le lango lango support system mofana wa onga yaso faipea o le ne report na mo mai society ilinga na fatinoina ile national survey of secondary schools lua afe lusulima leta itaia New Zealand Council for Educational Research polo fali esu suenga etu sa marvaris fulono pasene upule aonga etali tonu olo tele na wamea olo tala sanga ina mai aonga ele ngata ilea olo liputia mai upule aonga lfatele ina olo itaure lango lango ino tamaisi aonga e yeima na onga fapitoa tau soifuo malolo ina on ma fau fau. Ae meise le telo fa fitauli o fea ngai matamaisi maisi lia ma le fast food pasene o pule aonga. O lo taro sanga I nefisosoani ae ele o mawaina le fisosoani pe a fatu stusa inisio au au nanga e peo tangata fangaluenga lau tele ia aonga ma au au nanga tau soifua ma lau loina hon ma fau fau o tamaisi matalavou tangai lau penga tafailangia mtangaluenga aonga mole ato anga ole neisa aili ilinga. E to fa se fulu festival spasifika Umae ona te wina mafaalia I se upenga ta failangi o lato utala fasorupito. Lea na faala wilo alo ia ele masina o tuanai. Lusuru ivo yuni lua afe lusuluono. Mais fata noanga on Pacific Days, PMN, malafionga zai taifono on Pacifica, Festival Aotearoa, le sunga ya Filipa laufiso. Na ia ta uai, o se nga luenga wolota usanga o nga lue, ili faala poptonga. Fata si imamtanga luenga leaonga. Ame se faala poptonga on nafa manei festivals ili atunu atoa a wale se umaluina o nei measina o le tala faa solo pito o le pasifika malana fainga malanga e ala nei ta penanga faa pitoa po festivals o se sue suenga talue nei ala Universite o Teknolosi au Kilani AUT na faa maoni ai o nisi one one lanu o loo I malai ta alo le faa nau lea au fia itu a inga e pei o le EC Rainbow Sand ma Creatistics o loo iai le asbestos e mafua ai le kanesa a wai mafai ono fele lei le e le taimi o talonga ma pepesi ai o le mana vaina o nei vaila au ona e aini la matianga tele soifua malolo ina a fai alo e a fia peo faonga ina nei o neone lanu po esi le fiel faonga ina e malai ta alo al fanau tau fi lo al faonga ina tau fi ta mai ti mai ai tanga I pera tfai langi ale embi embi ai mali matanga luenga wa onga monisi fam talanga atili ile nei mata upu matu ya Tala faiu, ku faalia mani no mai e sui para mia, o tai tai o le ex party, le afionga. Ia Honorable David Seymour, o lo fina o malo si lana party, na ia fai titi em tanga lue ngal malo, ma ili fasi futolo lo iai nei, ili sulu iva, masa anua ia. O mtanga lue ngal tanga tupa swika po le Ministry of Pacific Peoples, o le ase atu ilalo mtanga lue ngal, o le ata ua, o le Home Affairs, ma o le afianga ipea mga lue ngal, o wale mbalu pa swika, pe yona iai. Matato talafo ya tu fasia mfali wina talafo awalo sila fia.
3: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

Ni a ya afa te tele le fiona to filau le ta pena ma e fo yu ta to telefon il fa liuina le ngan sa mo morsi le fiel ta to tnu ya la ta to nga ye tu ta to pesele ya mai a ya na ta to nga ilo ta to proclame o le to tepa

0: Θα τα ρωγάτσα του λαού. Και την μητέρα του σπέζα νομάει.
1: Ναι,
0: σούγα γι' αυτά μάλλον σε φορ.
1: Για
0: σε
1: Ya,
0: Italia Cule. Ya,
1: Utah. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.

ore tama o sa rale se fi ya au pa wa ore tama o sa rale to lua per amo o fea o just pa ia ma wa ai le fa punga ele nga uia so naivi i fe ngi tuai ma fe ngi fau sini ma sam o ili ngurso o yesu le na o mai al tama i titi le sa yei ia falao a reto ma Oh, yeah, so I feel like I'm going to

0: Çalın hocam.
1: Ya bir şey mi bugün ya?
0: Sili mesem elua manu lo tus pa ia sa tau tala o aia e ola sono mai o bau
2: ngata
0: mara ati ngata mara asini
1: ia ra po se ga kali pa pe kele la sa orkat
0: sai Ail tama o Sarah to ru upper amo. Fengang yo toy mo fengang yo fou o fia mo wifi apunga ele nga wia so navy. Paling
1: ngoso
0: o Yesu. Paling ngoso o Yesu dana vea. Ya Yesu, tamajiti lesa latumana me ai, fa yiru avenga.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mwane awe kipe maro ele e tonga tope ko flipo mutulalo pe moyo ngongo ahomo ni teko ni ono si ulai wa afe ua ono. O kufa ilonga I makehefoki he wikeni a elea whaka klipasi he funwani. Ko konga beya e proklama ono fatolonga e ngahi lea o e kakai pasifiki itelia na amore. O fafofua ki he kakai klipasi e toko whaafe, na nau tohi kakai inusilani I he tohi kakai whamuimui. Ko klipasi e kutaku ko e matakari mai kolonisia, pe nai kolonia whakataha ia pe me motu ko ia ko Elise. Ka I he ahoni, ko uia Elise ia ko Tuvalu. Ko e lahi o e whanua klipasi o fafofua ki sikua maire e tolungi au taha tolu, pe ko e sikua kilomita ia e valungi au taha taha. Whahoa atuia ki tonga, ko e sikua maire foki e wangiau waluhiwa a tonga ia, pe ko e sikua kilomita e fitungiau whafitu. Hangi ko tonga, au tau movete I he oseni o fafofua a tonga ia ki he sikua kilomita e fitu kilu, kai whatauhoa ki klipasi o ku tolu poi nima miliona sikua kilomita ia. Pe hangi ko e lau ko ia e palofesa e peri hau ofa, ko e kakai ki tau tolu o oseni. Ko e kai ngani una o movete atu he ngai tapa kekehe o e kolope au ki fisi, Solomone, Nusila, Naulu, Tuvalu, Vanuatu pe mo Amerika foki. Pe au fafofua ko nau toko lahi, ko e toko taha kilu ua mano, Pea akulau ko e klipasi ki nau tolu, neongo e nau nofo he ngai funua muri. I he wikeni e o atuai he Reteo Pacific Media Network, a ngai polokalama me o tau kāinga klipasi ko ia I Aotearoa, ke whaia I aki a e whanau tupu he funuani, ke pukeni mā a e nau lea, mo e anga whafunua a klipasi. Kamna Māori pe koe whawhilo aki, korapa pe koe mālo au pito, tia po, mō mea. Oku taumua a e wha e whapolitikare koea a e reipā ke whai haririu a e konga lao whikau aki eni pe mo health and safety. Oku uhinga eni whikau aki mo ngahi api ngā aue ke malu pe mo mo uilerei. Me whakotufo ki he pureanga lolo tō ngā ia ke to a e lao whikau aki mo uilerei mo safety ko uhi ko ene kai taimi whakamore taimi pe to o ai mo e toka ngā ia ki he whakotutu o ngā aue. Ka kunglahi e ngahi ausia e ngahi whaameri, I he taimi ko ia u hoko aiha whatu tā maki o la vea pe more ha mo ui. Ko he taimi rewa ia u tau wha malo I aina I aiha pāre tua ma e ngahi whaameri. Ko he taimi o u hoko aiha whatu tā maki o ku iai e nonga pe a wha malo ngahi whaameri na e la vea pe iai e more ko uhi ko ki whakanongononga ko e ni. O kei foki pe mo ngahi whatu tā maki a inu silani na e hoko. I he api ngā ue pe a ku kei whai a whawhetu taki pe mo ngahi whatu tolo ki ai. O hangi ko e maina I he motu saute na e hoko ai e whatu tā maki pe a pā pe a ku kei tāpuni ai pe a maina ia ko e ni. Ko whetu kua ki ka loaloa pe ko mea ku mahino na e more heni ha ngahi mo ui ko e whanau. Ko ngai hoa Māori, ko e kakai o kuiai ho nau ngai whaamiri o keimo ui hea honi. Ko e whatotolo I o e ngahi paanga porokalama whapolitikare. Ko iai e ngā loko o kuhoko I he whae national pe mo e green, whekau aki eni pe mo e fuatu o kuwhai I he whae reipa, ke iai ha uniti ke nea ngā sivi mo fuatau tau a ngai fuatu lao I he wakai atu ko ia. Ki whiriwharea rea o e tauni. O ku whakakaukau ta tau e national pe mwe whae reipa. O ku totonu peke I ai ha whaunga whakapa anga ia ki ngāwe aki he tau whiri ko e ni. Ka kui kai ke nā loto taha I he whaunga ke kamata aki. Nai pē e ha toko taha tau kapo ia o e whakapa anga. Ko ne whakotu uatu ha uniti kene rewai. A e whakamore ma e ngāhi whae whakapolitikare. Nai pē e ha toko ni taki me whae reipa. O ku nau pōpō mo ki nau tōlua ki he whakotu ko e ni. Pe wasi māo pe mwe fotu tu uia ki he whaunga ngā aue. Nei pehe Barbara Edmonds me he wha I reipa, ko ene he fotu u ke iai ha whakamatala e pāki e a ofisa whakapaanga whakawharea rea, pe ke tuku mai iai e whakamore whakapaanga ko ia e ngahi wha I whakapolitikare. Ko e taha e ngahi mea whuowo ku hoko foki I e ngahi apiako, ai tufa atu ko ia ai lunch ai whanau ako. Pe au ki ai ai whelaa waki, pe au ki ai pe ngahi loto ke kehe ai. Pe au tuku mai iai e ha taha ia kaupure ako, a ene whakakaukau. O kulahi a e whelau aki o pehe, o kui kai whiunga, I kai totonu, I kai kisai. Moe hafua e ngahi whakaanga a ki nao tolu koe u kwhawhipaki ki e fuatu koe ni. Pe kui ai pe mani ia ku nao lau ka whakamore paanga, e kui whiemau e paanga e ko ia ki whakarere o ea ko. O kui ai moe kau whakaanga ia o pehe, o kui kai totonu, he kutai taha whafanga pe en whanau I ap. Kau ku uhinga e pule a ko ia, koe taumua koe o e mea toko ni, na e taumua ko whafanga a e whanau. O kui he pasifiki foki he taimini, haongo senatoa me I Falanse, koe konga pe ia o e whakamāwhana mo tauhi o e wā koia o Fransē mo ngahi pureanga o e Pasifiki. Na pēa taha ia kau sena toa koe ni, o kuiai hafatongia maha uinga o Fransē, ke ne pōpou I a whengāwe aki whakamāman lahi koe a ngai whunua o Pasifiki, pēa teke I aki foki, ai malu, pēa moe merino I e nofo he Pasifiki. Koe ongo sena toa koe ni, a Christophe André Frassa, pēa moe gi pēna rock, o kuna I haa mua he taimini, pēa hiri ai nā o atu koe ki o tu moktu kuki, yo nu sila, koe whakatala noa e bēki he malu e kau a whunua o e Pasifiki moe whengāwe aki lerei. Na e lawe ai a Monsieur Frassa aia, ki e tuu koia a Fransē, koe tākanga mahu inga ki ngahi whunua e Pasifiki o kawai a New Caledonia, uvea pe mu futuna, pe mu ngahi whunua la lahi o hangi ko Siapani, Amerika, Australia. Na ne lawe foki ki he mahu inga o Fransē ki e Pasifiki, pe ne pehe o kuiai pe mu ngahi porefo o uia I he Pasifiki, pe o kufie mao ke tau tuu whataha. Ona whakatata aki, ahono tau I koia o whaito o kona tapu, pia moe kai haa wha maalohi koe o kuhoko I tahi. Whakao sipe, sipoti pe koe akapulu, na e maria bito e whetaulaki koia a Fransē pia moe olopele ki he whakao singa wiki ku osi, pia na e whai e foki a e matengata aia a e kau Fransē mo na whakaohovare I koia a e olopele ki. Ka kehe ne ikuna pe olopele ki tolu whaa ke tolu ua I he fuafua whetaulaki koia o e tao ni. Nga tanga pia ngon kua kok mai makitatole aha koe ni whatang peke mo mau haa lere, mo wiki lere, kamna Māori, e korapa, mo ti āpō. Pe koe pehe I he whakakiripaisi, mahalo apito, mo mea.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.